Alors là, quand tu l'as dit avec quoi, tu n'as pas pu se mettre à couler maintenant la télé aussi. Ou la mina gajan ou la matilo June 1, 2026. On a fait un avec Jamie qui a été le bon. June Piguet t'arrivoc. Mais on est au revoir, ou te bigot ya, on est le tigre tamana, ou y'a mec, t'es mette à court tamani. Nagajang ulang ramat JP tinung aktan na tusak sa uwang batamani pinasawa sa kiyatin ni ilaw lumiyo yung ilaw tusak sa uwang alam mo yuk sinato man na ilaw tamini malutan na kamayaw na kakilog Mary Simon tana si bulak pati ang ulo ni ino ulo ni tana Governor General ulo si mamatamana napan na pala alato ni taking Reed O'Halmy tamad pinasawa sa kiyatin ni tayo kasi bulatid inuit nunangan ning ilan nunangan ning as mayuta ba wote katanya ng atu sa katanya ng atigo ang malapit pa lang sa kung yawa tani tayo nakawisa alot ng inuit ito na malakal nuna ati tornyang lunim tungo sa tiyak siya.

0: Taman nangilat inutido o kausik. Te mga lima ka aswa kaya o katangat at ilayaga kami ng imat ilayaga kami ng ilangin mat tama ito pinulumi o yung jepit inyong ngak sinat yung magilaw tangat tama sa mamisano at sa akin nalaw milabon.
1: Tapat lak pisi to halagari o kinin mga hatingan o pinasitago lok sa matsunga 2018 Inuwiyaw kata ako sa mga akasok pala yaya pili ko yung nakakasin na yung ukaw sa mga nukumot yung sarili ko tao ko tinga 2019 anigok si Mario pahalo ko mga tao tungo at akanik inaik to kakata kami ko tigit sugo ukasi yakanik tega tapani ukakwisak to tao ko tigit yakanik tahan na ukasi yaka ang iliwalok at lahat si makatang ito inutigit o kausulo ko niyo katimanok niyo ako daw utigit at hatta si mayanginig nung nabing may galaktok na ulimat siya at ikanok sigut ako na yamu ko niya ulit inutigit o kausulo piliyak daw yahang linganik ni paklo ni nung utoy nakatakay kulit sa nganik sinok daw laktot kaya ko sa ulit niyo Tahan na rin, katimanok na ako laktok. Kaya katilok na ka. Ananagay ako lang na kaksuko. Inip dito ko kaos na ako nung katimanok na ako laktok si Madulimanit. Hindi ako yung nagpago lang na kaksuko. Akawo ni Pingaso ni, ani ko katakto ni, abadak ko, isumanasok, si Madulimanit. Kanok, hanok, inip dito ko nung nabin ni, umbalik ako siya katakarak mangat. Ilun na ta tapasaw di kaya pik piyat saw di kaya yun yung walwaktu ko o haw sa dugay ko tinik haw pa ula ko nang utili ko piya ko daw saw di kaya kunakto lukat siya lahat o haw nasuka o haw siyo nung palayani nga ili kong uninga lo inulimaan at ipigil yaw lang mat nung palayani nga talo haw rimanan lo kong ninga Suka si Belia suli ulu tomat. Kisiani alulu. Makwa alum misuli. Tapanet to a tight. Idiroma go digit chat of Nuna Milkuta. Inuptitu house is a reunion

0: Ça rock. T'as une belle 101 de ça qui est notre si. Quitte Nathan. Hey ma, nagajo ngola tme Mary Simon tana take ni dala kuni read all harmit adwa mitana kanu five aga kuno five no take ni tikoto semaloti logo civil la parte angoloni ino loni governor general ko titalo semati logo. Te me kama ko sita ko hobya su takalo semati inu nami tu ina tamani kanata me ta ko li inu civil la tiri mana ta kama na kan lumem kama na kan lumem mata. Ata mana pina suara seria tini tu sara keternya kata tanda tu sara kalu tiko nuna bumit mana kali aku jual mikat kikatot di lorry laut.
1: Ikama yaw laging niyaktok, sivu lang mit, inuningan ni, aksuaro, sangiyuningan ni, sakayak titilapok, inuay sangiyuarong mata, inuay ayong ituarong mata, tana ikama chitaw niyaktok ni aksuaro, upigi baka, pekatanid lo, una, ikama yaw chutigin niyakok, tanga, pidlo atagid lo, luniyok, inusilig niyo, miksanot,

0: ikayotigin na makimadyon di katyari akang nagdamag kwa ano nakakaksi mayoktigol sa makatigigi akang nitin ni ano nakakaksi mayoidlo gawa magkot kalunat ano nakakaksi mayong ito sa makatigigi akang ningin nit kana unga bagay tiloklonyo ino sa katyari akang nang metaman na aksuwaro upigilaw paka kayo sin nang nangningan nidlo aksuwaro te kain nang nangningan ni sana pilirin nang nangningan ni tana upigilaw paka
1: Tan nuna vot mit malikalia jeremy katiman you kick get up to your lorry lotus again not to see hit us mga kama na katil logo tan governor general no kalalo mit logo mary simon tan na kayo singa sa tutu sa katne after si tamal ni pinasor sa riyatin nit tas mga tabo dir si palya dit logo mary simon ming man una tutu sa kaksak northern health and safety kalalam ni matak ila kanin makam nang itulirin ng kanwitil ma titin kanwitil magasun na mulo ilin niya tita wala tuit sa ila ipik ilin niya tita wala tuk amalo tamas mga kanin makam kanin matil man ng mig kanwitil man ng milo siku siku me ilin niya tita wala lutik tak kopekato yuin June 6 ko lakat pipakalati 233-30 kasunding ani Franco sent to me to or 981 Nunavut Drive tak kopekato yuin $50 miyakidato lati tukio kaktuit makuto nila 18-30 mut pekato kumatuan negosiati $50 talak tuit to the ammalo toy every 30 mut okio kapteni piti tilar lote amki tamulo gaksanik pita kawala lote ati pinaso kato mato tero sita ko June 6 molakat 230 me 330 mut franco center me lato it kawaje manera se mana people later to sone alamen mat kaisa lotu to sila people later la gani alamen mat utumligo tema Nakune Kawaja Mayo Amazon Sarah Leonardis done at CBC Kunik Yaru Palela Mumat. Tana inutito to house some makers so the kind of lagiloki logo Tomasubamisana to Sana Megatigut Utomigutta. Hang out really long on my yoga.

In tina kalgo tuhta woku ti hea kehena kohtea sin sin si Mary Ann Williams siri ti in tusi ye yo one kwebe chaku suni wala I Wood Buffalo National Park kuri ti le I si ka I goreko I nta tihtere si I I si hintea chaki ti goreko le I nta tihtere si Wood National Wood Buffalo National Park tu ta ko si ko la si ko so I ye chink e ku te ko so I korek o si yo one I te leho kiri ti le I ku te I te e ye ne ke le kani le I so ni wala et korek o ki ti I Mike Westwood le so tu ta ko ga I korek o kwa ko ke wata hindi I ta ti te le ka te ti te le si ya yune I do that chinke he in kwehe go so kute I si I kute korek o I di in that dihtere si a yun ka Parks Canada he do that go a government he ka I ka ye ke la ke taun da di in ka in that dihtere si helicopter kan I da tu ta ke la hitle ki di in di korek o si in that dihtere si a yun e ni sinat se tu e go la ta pegare suri te korek ole hintia chahati. Kain te kuru tihte etas net aku ye I yaya se kuin kakun so kanit a I si tene ke negun so I ka koni kuiga ala keta hati. In ta tihte re si wiks wik leka ti tihte alaint ake alaint a kula kena tene te inti kula korek o kanika kwa keta hati. Kuzo yone hatu te enterprise kuzo kakisa kut kuhte ayune si ayune I si tu kuhche ki ti. I tu tatenga kukere kui government ki ni si ayune I dara hua gozo tu kehcha yeke kere yula. I si ti tere si ayune I kuhte tene ke yegara tiyon te kanikal piku ti kuhle le kulu I tu si kulu parat e ke ti. Yo one I tu karat le tabsri ti le I si kulu parat e ke ti. In tao tu ku chikiti kanta tihtere ko ga ku ke wata hindi I si tihtere chirak rohe tiri ti si I si ka tu le peta tu ta tse iti onde peta te kena tsene se kani ga so han te kulu asan te le kan te kulu tse tonga ne so la hati in ta tihtere si tihtio di I si Dari ti no ti chuk I department municipal he community affairs le I gola si I te I ku te sara wata pegare I si e tu ta e swan cha ke ti. In ta ti tere si a yune federal government si une hat u te go ga si ka gashina I tu ka $20 million si nak I ek inikini lant ade ke ti. Kuzo tuhta ko ga si tihtere si yo one si nats e tega skuri ti ase ayun ti tiyan cha ki ti. I ase ti tiyan cha kuzo tihtere ten e kwen si ayune si I gula hin yuwa cha ki ti. Da I ema le se le da ni au na ke kain da ki di Kate Reed le tihtere ema le hin de I Grace Lake ko ga. In that tihtere si ka ti tihtere I si I ase a yun tle kwa ti tiyan cha I pena se hiti kwa ti tiyan cha I in ta wanta hu in ta wanta ne ke son I

0: Yeah, jundi ka chikwene liwa za tewa zanla jatana tewa zan tondi golonwa ke aji tondi sa sekintle shikuli ati nondi.
1: Ila yashi tembele jawa tsao ke jakana tewa le ati la yi tsao ke wo onzan zwa le. Yudi kata ta se a sko zlea na lehtsa ha jahiki yada tsao zha na lehtsa on sa sa jambi kya na cha. Tu ti ta se tine
0: Gyu li kariya ogadan di, kundal di ulin, la si kondi ula, nahe guin de.